0: wan fa ncha wagya wo so fa so de ncha fa cha no na mo bi a betimi dia so na sene no fa ko bo ano na da chi oduru na gya nani mu a e wo no ene na gya akontabu me so de me de be so so no no
1: fa che na da chi oduru na gya nani mu a enye wo na wo bebu akonta no e nyame na bu akonta nti ne awo papa ye bia bo moden e be ya ahumte eh uma mia kansem bia kyerew ne ade nanso bo moden ase odi wani beto awurade anim na wagye mu ama naka na awurade ehunu mobo na awurade nso ebe hwe eh da bi mi kansem bi young guy bia

me de me ne koye de anka mo wu me voice way kuhensi voice way e koye da anka me ngin dis obi beto nwomo ga na hasem me e no ntrese me ne nya denti me ntontom nyankofo nyankopo sa mo ntontoma e no ntrese me ne nya denti ne ye ka nyankopo kese ya me kama no ato nyankopo de on hwe me busuam panyina ansa na wakase pokua wo na me chusi wo Kwa bisame ma mpeyi ma ama se ma ame Akwa lebi o Anasi midishi ebi ti adome fe moka Sa mi mblesi na na Tese ma dofu ni mu po Epa ni se nyanku po be bisame ma Aka wadi ya unia unia beka si debi Na wa blesi no dodo Pano mu ni mse mi hiyam

nyankopɔ ya ye gini de Nyankopɔ no osin ne aw se twin no Nyankopɔ na onim ɔkyena fi ene no onim se oboye nipa na obe shraye na ye obe bisa nipa ama nipa ama ho kwa ama ne shraye ya akobe ye de sa onim se nipa ti mo osum na nipa ni mu bi wo ha mbe si un shira ho kwanti no enti na o shira wo mbisa obi a o me bisa o maame o me bisa o papa o me bisa o kunu be bisa o yire o shira wo fi ni pa mu hwe wa ko ma pa e hwe wo ni ye pa e hwe se na wo tie wa fa ni mu a yi ni pa mu e firi ni pa mu e se shira wo enti na e wi o ti me nka wa dom fm a Mesrao, and you need baby. Eh, ha, baby. And boom, wabofia. Koso ane crowd GDM. E yo wa nyan coupon no shrani pa ma ye fe no. Omre so abe shra wa mana ye fe. E to de bia ye konyo mo mu bebre, ye konyo me bi mwa. E ya ne ye fo se nyan coupon pa ye. Mi po kia wa no wana se ya, go to a point abe bisa nyan coupon se nyan coupon me. Me na oye mi se. Obi o ni mi bia. Anase nipa dudu e chwa mi wenshi e bia nyim se mi po kia wa no wa de. Mi jidi.

0: America no climate change nti wey nye ni etwa to na wey so enkoye ni edikan ye bekoso ahu niema we ya nti enkosi na hene ye tewa na nsu ni yiri a ni abremo niema na yekọ na moda so teho eyia ni dabi e wo se ye permanent solution nti makache na nanum so omo antutu omani ba bi ensu eyiri kodru ya omo fi se omo kọbọ omo sese wo ho a dachi nsu ni yiri sen kra emekọ omo no na yenhwe. So that any money we are, yes, I'm quite now cray a risky. Because soon, actually, say no, it didn't want to cray a dime people to me a book. And he asked, yeah, boom, mona, or more as near baby or more better now, and quite a new site, rather than say, yeah, best sign, I at yes, yes, yeah, baby, or more tea, or more, you name say, a yet day, and yes, he best sign, as he beam, and no, emwa.
1: And yeah, Rashiba, Jenny, or commission for. Ose enye ngwa se die si e besan si bi mu wei aya ma she badwani de momanfo awun abato mpeso aso Oscar Oforila bi nene e na ote ye na e ba se ya atorenche mbremu abuafo wonum ku nadmo e ba sa ne pania odi animu wona betu na monti coordinator e ma awunwi krupa dantamu mu eye Salif Karim Ndago e na de afutu am omanfo asa bre nsu atu wonum ne se wo sra wo mu ada ba bi omo wono omo mu din aso mbeprepra hodi honi sansen sensuo no efa wo sa yiri fa nyo ma sesa nyo bebre ne begu ho na ekwa eja yade yade ben eye yade eye febrane a ejana di akiri cholera ene de ba ene afa 3d enti wo mo hwo mo ye papa papa ma hunidi ma panya adwuma se de be wo bom ho ban free sa yade yim
0: de ye be sre community ene ntimafo no ne se sesa ya no nsuo na yiri awi ka wo awura bi ana bola bi a ese omo peba bi eno te se bola container a omo fa ngum omo gum omo de gum ne aye ma ene omo peba bi no omo ko shi no eno ne ba ye better se wo ba sa di sa bola ne akotu agun suo no mu no wo ye sa e di yare bebre baba nti mesre omo se omo peba bi omo de ba gum ma a aye ma omo fa ko no omo ko shi no omo shi no a eno de e ba boya se se wo ba tu akogu ensuo no hu bi a e di problem bebre baba ye
1: wei nadmo coordinator ema awonwin krupa dantamum Salif Karim Ndago nene ena ote ye na omanfo a wonum nya akyede yibie wonum nyina wesa wonma no kasa ade hye samra boy nsu a kyerɛ wohina wo ho na na sika sika ye na boafo sɛ na na nkasa ma won na na de to dwa sɛ omodamra hye bedwani na sepa ye de a wo yama wonum ani chidoma obo wonum na de asie no ho na na se ebinsi da ebinsi da firi se wono be di akonwa na ni hunu bi se nsua yira fa wonum se da na hadwene pa e mo na eba no wonum pe nya mi nhye obibia oboa wonum
2: ma kudu mekwa me hwa dwene me ti de me kan se me da na se me done me mpa efu ase.